Ma sara mugu mani mana bu je ko ya tani ko ya mamuru dangana mugu na chama ni ke asuru bitangul balika ma fa don so dinga mi nda sengwa kununga bi ni chama nga